0: kopi pahit, okay?
1: Eh, kopi pahit yung panas ba na pahit ka din buhay nyo na? Mabit kayo, baro din mo yung kopi mani.
0: Eh, piti lang ba tinggal itang peo? Boto kibare?